0: Demokaji si kumi na idhano.
1: No kaje tu tayari si digiri kumi na idhano.
0: Enasio.
1: Oh, nemuari na customer kia mama kunegera. Ndiye nawe asio. Hehehe, wabibu hutu vio. Ndiye nawe, nekea nyako doke te guote onada.
0: Kale kwega.
1: Ndiye tige wea, doka igantan. Doka igewe. Hehehe. Uwe ya rabia, hoto hata kuyuwa kuhidia. Aha kuhidia bomu. Andam, andam. Ay, kara hari yadi. Tika kuturuga, mira haa, tawe mutawe digari. Tukwa bia kwari ya wika rabi. Kanawa beo dhihari o dhia, o dhio dhake na doke hake doro tuke.
2: Kono ne miza.
3: Uragi ya tiriri. Dagetari ingirai.
1: Dagetari uhoro waku.
4: Ni mwega muno.
1: No ati dia thayo.
4: Ndatinda wega.
1: Ehe. Okay, ngeta hauta kathuri ka gicagi unjaririe. Mwati dia thayo, eh?
4: Twatinda wega fio. Ehe. Na ndake no na nini kumukora mwi thayo.
1: Nduka makaya ka ndahoria microphone. Mhm. Ehe. No mudo ina thina wa. Ahota kugoka undu ogothe.
4: Ehe.
1: Na tandu tondu na thoko gutikiagaga ri. Ahota kwambia kionda muhoreria microphone. Rĩu rĩ nĩ mwatindia thayũ?
4: Nĩ twatindia thayũ. Na ona inyuĩ nĩ ndĩrona mwĩ thayũ.
1: Twĩ thayũ mami.
4: Na ngagĩkena mũno. Nĩ kũmũkora mũrĩ akenu.
1: Nĩ twakena.
4: Na mwĩna hinya nginya wa gũkĩruta wĩra.
1: Ĩĩ nĩ ma.
4: Na mwĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ.
1: Ngai witũ nĩ mwega.
4: Ĩĩ Ngai nĩ mwega.
1: Na nĩ mwĩhokeku.
4: Nĩ mwĩhokeku.
1: Nĩ ndakena mũno tondũ nĩ ndona. Ĩno nĩ green kana nĩ kĩĩ?
4: Ĩno nĩ green.
1: Ũrona ũrĩa gwĩkĩragwo? Aka guere ya ne yake do milioni ithatũ na magana mana ti ndĩrĩ goro igotire ne yake do milioni igĩrĩ na nuthu no na rangi wa igotire ronyitianĩtio na rangi ũrĩa wĩ haha dress ĩrĩa wekĩrĩte ya gĩthũri haha ũguo harĩa kinyĩte arabu ũkorwo na gũkũ nĩ kuo rĩu ĩno ũrĩa wĩtagwo machi ĩno ti nguo
3: no ngĩtarĩrie ndagĩtarĩ
1: athotige kaũra na gũcoka na hau
3: ngoya kũmũtarĩria rĩmwe atĩrĩrĩ
1: kwenda
3: Nigga to 50. Ara go le hari a group. Tare na.
1: Na ta makaduko unyedete mundu uyu. Una very serious note.
3: Turakiariama.
1: Ruko unyedete.
3: Turariama.
5: Muthenya farigishi achika.
1: Dere ukana magathi, manano nga kweje yo njwi. Haya. Okay. De higura murango katingoria de hithete. Uigwe magathi. Dagitari, ni dakena, ni hana wega.
4: Thank you.
1: Na ni gatho cia mwanya. Ti giri niyo. No kanira matirangi uyo wa mahua mau ma green green. Wajohi. Haha we kuo. Ni dakena muno. Wajohi hana atia.
4: Ucio ni mwega. Ni andu mangeithi. Njoke ndimugeithie nyuothe.
1: Ni twageithika. Na ciana na kurende na andu othe niega.
4: Othe othe niega.
1: Ngai witu ni mwega.
4: Ni mwihokeku.
1: Riria gwikuru ahota kundora nyone tari kiria wona twaita maithori. Tondu twakena ngai ni ugima wa mwire na gukagira na kuria ri. Zokagiria ngai ngatho.
4: Ni horo ama.
1: No ri ucio ri ni nguheanite na bai.
4: Ni nyingi muno.
1: Na ni ri ndina cio haha cia WhatsApp ri. Ni nyingi muno.
4: Tuko macokeria ciothe. Yuri agai ya gutu hoti dhia. Yes.
1: Okay. Asanta sana. Thank you muno.
4: Yeah.
1: Ana muraji na dene. Ate tugusie kameme jingle. Moja. Tisi ya AI. Ndono magulu kithio ni AI. Ura iwe kundu wothe ni AI. Tisi ya AI. Waya pana. Haya. Totua bia na siuria ure tiyo muno siyo waku tonu drama nyane siyo nyige muno.
4: Ne nyige dena siyo. Na negosho kerea mudhuli weha hawa joria kiulia. Ajera demutaliri yohoro wegie infection.
1: Infection.
4: Ili eta baga kana igira gathine wa jira shito siyo shiali. Kana theine wa blada ya madhugumo. Niki kikora kwa kitofauti ya mulimu wa infection. Na theina wa mudhioli. Todo symptoms na signs. Nishikora kwa shihana ine. Ũhoro wa gũcinwo nĩ mathugumo gũtinda ũgĩthiĩ bata mũnini maita maingĩ na ũkoraga athuri aingĩ hĩndĩ ĩrĩa wagĩa na gathĩna kau ga gũkorwo ũkĩhĩkahĩkwo nĩ mathugumo na hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ bata mũnini ũgakorwo mathugumo maku nĩ maragũcina kana ũgakorwo nĩ ũrahĩahĩa na nĩ ũrahĩkwo mũno nĩ mathugumo ũthiaga harĩa thĩinĩ wa chemist ũgauga nĩ ũracinwo nĩ mathugumo ũguo ũkoraga andũ aingĩ mũno namba nene marahũthĩra ndawa cia infection na mũthuri ũcio akoragwo na mũrimũ wa mũthiori kana prostate enlargement.
1: Ai.
4: Yes.
1: Tabuti hanini rikane jigu yo raiga sidako tisia AI
5: sudo
1: AI. Adire AI.
5: Ikuno kera
1: Do ere ya siwa giyoguo Sudu Oka Oka Asanta sana Dada goti didia Ohanini De Aone yoguo Kwe siya noi guwa wega yoguo kesi adina gote muno haya ya tatuzi na bela dagitari tuikiri yohanini na star 624 hash dakwira shopping voucher eo t shopping voucher ni mpesa wikiri yo na school fees ya giri 60 eo kwa jadona ina offer badu na stoko ya giri gana ni adori gana star 624 hash